we've done. The Lord has done it. We've done. The Lord has done it. Pastor Bernard. Nyakupo, unyamino, wayebia mamisu. Ni amin se fata. Hey. Eni se, medikai won kolambai wa minu. Pastor, na mimpai buwani se. Mifanyi se mbiwa. Enye be mamami. Papa, efina miwari nisu. Mimba enu, ubi akache mikunu se. Onu, obe ubema ama onu. Wari. Obe ubema ama wache. Hey, miti asemu na miye mshishimu. Kufobu vise, sama amini de okasa ya ubema. Ya nanu mkasa de. Nse santa fuo, nta fuo, nta fuo, nta fuo sana mkasa. Santa umanu yes, bibibi. Nse, hey. Na mami we, nse debi. Nijue ni freedom, kobe mwanye. Yasi ye na midi, mihunji freedom, freedom mwankasa. Na mpai boy, CD, na meso. Se mami we, enyo onu ne nyami. Enyo onye nyami. Mbeti nye akasa, ama na blemu. Pacho, mwuso sidi nuu. Mwuso sidi nuu, eye ya. Sidi ni sonu, eye ya. But, kakrana obe nyanu miyawe ni na wuso. Yeah, mi mama ba hapo papa. Mama wa sio hapo. Pai boy na mi suna mi di mi wedi Thursday na meba. Ni mama ko school pe na ma fami back. Na na uncle for bi sana wo kwa o na mi si o meba. Kokrom basia. Ma fami back. Na meba ho. Pai boy na mi bo si di no die papa. Ya ko pona ka san kai. O si give and take. Ye beti mi abon pai bi bi but se si di na